lego lo ba ma tere jamadu ci ba mi mo ji wekko joli yi wekko dok foj botin yi wekko dok teew e kom in yo di ko matin wekko walu tin tin haba bien ti jamadu ju ma yini nge ma noy kere kom ko ba ngara ci la cene lo tir ma mege kom beriti wako ka kanyo gen duju giti ki ket yo ma pat pat ba no gen ti ka ko kere wekko rot ko di ko matin yi wekko mo le botin yi bene wekko gam lega palet bal tir ma megi ba no gen giti wako ka kanyo ma no gen giti ka kwano ini kom lega hero ma pat pat rot pien ini wajo ni jambi duju mati bolo ki e wilo wakan duju weng yene ye loyo dok bene yene ngew kit tien loka chela che duju mu wewa gen ti yene wewa wiyo pi wil chawa duju mi berga kwano keje kom pal duju ma no wan wati ka balle pien piti gino mo ma dit lo yen wan wati chalo ka vera he nyim in rot nene yene mire nene ma tenne iti kera ma chalo la tien ma migi wewa chat kwena mando ye yobu ni achwal bodo tien ma migi mati wako ana lego ni ha mwale ping dok bene ha lego ni ape

0: Mino ket manoti kabino kere dago man la tum tue kone tim ni niya. Man ti kabino da kama kumano, meta mere kine ne ko beki speak FM, anu po jema pol ma beji bere futika mere ke kara ti. Nero dana ma pol ti ka kenyu, la win vredi wakada abidu chena nero jimu kena mano ti. Adugu ni tab, hey, aloro wang chawa ki chante. Gwe ling, miyo mayar mano apon kwe matek mada.
1: Yara boro wia bong wen ton na beji speak fama. Wa miye ngiyo ngoma titime.
2: Dugu ni ebi, dana ti ka rayu chente, we tuku ti meka yu. Cha mero wachini iwao chwe machandu tela maa chuli. Deicha wali ini wanu watoro gate. Pe wa mero neyano jolmi mi wane kanyi. Rakwewe chende mo pere ma wabi miyo ki mwini school kamsi. Kini baba kumini.
1: Ngoma titi me ya tuli.
3: Iga moyo kwenye wani. Hekwaro mamigi. Pajopalu tu. Kamai aki ye. Wiu biro pe wiri ye. Ena ye nwiri enu. Wapoyo mera chiga moyo.

En nu la win radio da ke ka piaru ba bir ke ken mo dong wa kwa donya ti kom chawari no la ngati ka biru ka chel ki la min wa liza gweng men ke mo ti ke en ko ka ti ka win piar bor we bungan tonna big man speak fm do na pege ko marmelo bi ganta wo ti wa nanga ti men ya leo paint road e plot number pa we big dog ben wa ti ka ti ma du ira ti ka ti la win radio now get my what you carry get my what you carry nani mo ne donya ka tira ti an chunya yom ma neno a jo a rio lu giti ko donya ko rit la wa chel ten lok ne mo no dano ti ka nani men no mira lim ko donya kom gi kom bi ti chawari Lowin Radio D. Medicine.